jebe chano jinchao su zubie zina dipa jalami. Sadong cha su doki cha zibie lujie gongzang mayo jijung zao. Nodong kale gongzang mapin bara zongshu nondong denyong nizang duara. Zhongne jinchao gongsara tongje mi rongka genji rongki zibara za. Zatong danda zhozho pekin su chishu njidang shimba su duara ne zashi zibie xadar mazi bara zoma arav ne qiar dian nigam duar. Dian yin qiong rao ji bian ma gan ji, za tong dian da xie dang jiao ma za. Ma dong dian zhu lu la ni ba dong, ma rai yin jia tong jiang ji bian jia. Long kura nong da yao ni pia ba ci. Gia kang nong ni gi nye cir ma yao, gi nye qi xiu ka ma nong su ni, ma bu du zi nigam zan na duar. Do na ji bar wu ba kuya la, do la ma dong gan ji sun jiao za. Ji ting ya rao ji ba lu zong la, qiang san da ni zang di jia ba ran ji. 생각나봐 줘. 바창더라. 리기게 생기. 마태는 아주 린친 신으로.

0: 동 존어 몸보 대상 예비 예코라 트라진 존 대제위 팅칭 존 예지 삼바리 보와 존의 자수지 양바 존변 띵진 위즈르지 르네 요크라 탱가 편상 조바도 탱칸 장치대 용용지 딘더달레예 사보모와 동 소랑 베보 예비 제강 루소 띵예예 로가 띠마라 중국 친지비 존기 민토노 차 예지 삼바리 예코라 트라진 존 대비 치디안 루저베 다동 김핀 롱인자 루저스지 몽보예젠 요거라 란티사베 존라 로레 릉을 토슈서 고라차 나자테제동 디마라 로상 카솔린지에 바리 요거라 존초와 차다 사제자 존초레라 고라차 선자제제리 루소 요거라동 리차르 반주라 치몬 지제수 레나사비 치디안 자거와 루저제바마지 카소 자토지에 수주제 핀바 치라동진 바리 Dolo Tutsi Tongpa La Jong Yong Jia Rene Yukura Tiene Jia Puzi Tong, Bo Chi Tora Chan Ye, Pa Tong Cha Jia Ba Xia Zhong Yi Lian Nga Ba La, Kan Da Yukura Jian Ding Tong, Yukura Suan Dia Kong, Mo So Nye Chong Jia Jia Xio Gyo, Chong Bo Tu Chong Ba Le Jia Jia Jia Zhu Tong Cao Dan Tong, Cao Nga Tong Cao Ji, Zhe Xia Re Ge Tong Cao Nga, Re Zala Sa Chong Tong Chu Dian, Jin Gu Zuo Zala Nyo Cao, Ngu Bo Chong Bo Tu Chong Ba Le, Kaso sara jaja tachir hinga tong cao ni tong, danchi tianzhu tong cao sang pari ye jen, rinne yukura jen zhe ye tianne ji zhe jie chang ra ge xiu qira chan ye pari. Zagi mangla zhe ding gini zhe ne re ye tong, xiu ji tong zhe guarang jie ji lang su satian zhe ye. Sakla tong zhong jie kao ka rinne chenbe tutu ta ji ye jiwa tong, rong chong yong rinno ye ka tangi xiu ji jiwa ye. Rong kao no se jia dingbe yen ngal zhe ye pari. Rong chong yong no se tang, Qing lao dong rinne chui chu zhong, zong fu zhong gi. Za to kao jie ni na rong zhong sa qi dian jiu jiu zi bi, no se jiao mong do za to dian ting dong bo yin ba dong. Di tu nian no se dong, tian lian su ji nian de ding zi tu ba qian jie ye ji sang ba ri.
1: Da ga li kong ni bai ni chu ro, zhong guo gong ting dang wu ni ni lu jia dang ju ming a kuo la dian zhe xiu yi zu dun, dang gi ni mu dang. Tobe jianlong xia tong tui ni, lo ngu ni xiu kuo da dian zhe xiu yi ri zi le dang lang xia yu xi ping xi gu. Jin ti xi ma xi ba, la si mi ku ro bai tu, dun jie tam jian to ba yi ba zhi. Ye gui tu, sa zung lu yi, jin ti xi ma xi ba chai dun xi ba dang, ngun chun ba yi, kalam jie zhang ya ni xiu xi ba dian ni. Di xi di bi bi yung sa bi nang ba lu ye dang, ba ri ni ngun ba xi xin. Tobe jianlong xia tong tui ni, lo ngu ni xiu kuo da, Dian zhe xue ba zhi. Nian jie di bie lu ye zha ba dang. Jia yang zhui mi dong wu ye. Jin ti xin ma xe ba di. Cu bie jiang lang pia dong tui ni. Lu ngu ni xu kuwa dian zhe xue ba xe yin la. De wei jiang cu bie jiang lang zu zhun ba dang. Da yong ba la zhen bie. Zi wa cun ye jie. Nian a xe jiang yin. Ran xiong zhong ri zi lin cu dang zhou yi shu ju yun ba. Zhu xi yun ma. Chen ren jie yi lu ye jie. Yue qia. Cu du xe gen. Cu bie jiang lang jie li zu bie. Tobe jalam jie lirik lanjin bie ziwi cengur cengbo ta yungwe. Lu yin de yi yi ce gie, lo jia yang di ni qi hiong xie xie wa zhi. Zhong yang long chen nian chen xie jie li kong jia ge jie go la shibi di ni jie. Bue yung long chen nian jie li kong ta bue yung xie jie san gui ba sa zi ta nian du zui bie. Ngun chun ba yi kalam jie zhang cha ni xie xie ba yang du jie du pu dun xie ba zhi. Li wo nga yu bie, ngun chun ba yi de yi no. Tobe jianlang xia tong tui ni long wu ni xu yi zhen ge pong jiu la xin zhen xi ba dang, mu sen guo wei dang jue lin de ni yu ru ji zang qu zai zha huo da dui ba ma ji, bie ji dang jue ye bu lin wei gen chi huo da kuo yu ba zhi. Wen chun bai ye ka lang jie zhang ya ni xu yi bian gen kong qian, zhao bing ji, dang jue mang bu mu sen guo xi yu ba dang la ba duo ka lang jue kong jue chua dang qian zang la yu a qin bu xiong yue, bai yin de jue. Ya ji zeng mo wa cho ro, sun nyam doi bing gu ni, kalam dan zhe wye dang ju ya bu lin to ba, hi ju yin hi xie ba zhi. Hie gu chu, lu yin yin ba, kalam yin hi ba lang yang, lang yu ba dang. Sa zun hi bi lu yin yin hi di, kalam di yang da zhe mu hi bi lu yi di, zi wa se mi gu ni, gang jung sab tu yi jiang lang li chu bi dang ju lin yu ba zhi. To bi jiang lang cho ba gong si, la zi man yi di gu dun bu, li zu yung dar ko yi la zi ba yang yang gi. Kalam xie bie lu ye di gu du, qi ya rang wang mei ba ra ku yung gu ndo. Ngan chu tar sun lan zhin hong da nang yang zi ra du bie, ning du di la lin da yun yin.

singna batso da da chi jiasen yiban de ne ba jiong ti ni ti li kong kan pie long ti jia nga dang ni ji bi xu lam xie bi le chen jia zan ju mi se le chen shi

0: chakyo chenpo ngore yeze kwenge. Dani chila gole xe yana la polu zhobi ci nying tang, ci nying a che, ci gyudun laze kwenge.
1: Dani ta dawa rere la sachu me la wken jungwa ke kam xe che cho te, peda nga pandala chansu na, che la da ndar jungwa me chu kam xe che bi yo che ar chalong sopa cho oma. Sebra ci ji ne pasanta pobo chem gati teni bi, xa jay to che da lungpo che batang, ci ju do ne lakba tanju che sa lopi so utar ten yu ya ichi. Tsi nyeshi ne pasang yukar kaa tayin nipi xaali yoyido tsi je loda mawarhi. Ta peda nga pa jela chansu na njua kamp xeche cho te mechu nika kamp te xeche rizhi dao jumsi te la ti ni yoy jela chalong sopa chio maangyo te zay. Sebra tsi ji ne pasang ta pov chem kati tayla nipi xaji to cha de lumbu che wataan. Tsi ju doon lakpa tanju chisa lopi so utar ten yu yae chenpo rizhi dao.
0: Dini peda nga pa ka xin pa tsi kola xiu yana la tsi pa som, zhu, ji, jo, jo nga, jo zhu, jo dun, jo go. Nyeshi, nyeshi song, nyeshi ye, nyeshi go jeji go la yinzi kwenge. Ta gonglong nika peda nga pa ke da xin dodi xio zargo. Xiamla dren ke zaka cijio go la ngodren dodi xio na.
1: Tene ta dren ki zaka cijio xio na. Dren na pu meta lu dawa nga pi cipa nyeshi ji, jeda dunpi ci juyu ni. Riza nima, gama nama, njongchu sami, chui chi jie go, juwa zar. Bonto no abda hachi lo du, dren namgo na doji namguri. Wadu chusu jukjei ta shiru chusu chukpa nila dosu tunza ankel. Saani pyo yosu nyeshi go, za dawa, njongchu chulo. Nāngi pōyida ngāpi nāmga zā mūmēr jōngchū mēchū. Yīni pōyida chūkbī cī jē zā hlāqba jōngchū chūlō. Tēndi būjā lōtō xio cēr.

0: Dajwa nesa jachevi. Du ton du la du ma te. Daji huama jenga la. Pache du pa zonga tu jo. Tanche du pe jayu su. Cherong nanji gongsung pa. Chiden lache me pa hu. Deda hu bi neka su. Dajwa chenchu pamo che. Rongrong tanje na cho yon. Pache chi ki loma re. Den yong di doki nipo la. Xia lo chen sewa ne nanji. Then the ten did die. He did soon. Che Jewe may be done de la. Nasa dane gi hi shun. De son de gong la san ba yin. Nasa dane hi ba de. Du ni ma nani pen che ki. So la ne ba gi se na. Nye jo na chun de ba yin. De yin la so si sa cha zun. La lun de la jo ma ni. Ye no la han zi si ma ni. Lan lan me la nambo sa tu zi. Chu zon me na samba sa tu zu. De xie bi me che da dun yon. So de la ne gi se sin na. Den den da yin na ndi le me. De sun ki ge po. Che chok na. Den de la yen hi sun ron zi. Zhe zhe de dun zi gi na. Ni ni bi si zang xia cho.
1: Chu nao chua nam ji ge cha de. Du ba mea ba du ba sa kui xia. Tasong mea ba tasong sa kui xie, de len ka cun du ji dang xie re. Dang de la len de xie xie zhong, nye jia ka ji jue xie mo ni. Ku zhu xin la nzhi ji xie, chue ni su zong zi ba xio.
2: Gong mo tong ne zu ni yin xin la nzho kul ki, den du zhe wu de bi nang ki se du yin den de ba de. Zhe wu lo zong ki mi zhul ki tong yong, man tong me cu du xie ne, zhe wu nang dun de bi. Kodo trewo kahe la, xa nyi nao ki se do yuepe na. Te lu gi kecha la gyu hi ngote, te ne trewo no zu.
3: Uda maje, tawada maje, kol kheche, kol kheche, tawada maje, kol kheche, pa kol kheche.
1: Che che, trewo zu, tsula nyo, rongri titong nao chwa nyi, zue za mea pa zue ye shun, lao zi mea pa lao lao shun, te shun ne dawa kashe le. Kasong rongri chi de la, lemme dawa ji la la, dengu dun gong yin ji za na, xia chu ta ni du ge bi, di yin go wa yin na si la, di yin xie chi de min xie chi, dun chu bi dang ji du ka la, kasa ta ni si wa de, na ni pen ji su long la, si long ta li lo la si la, de la du ba xie si na, de shu dun mian bi du ba ri, Sadun mea bi tachong ri, Chidun mea bi zhawa ri, Tante la tanglin jitar xie, Zhuwi chu no, Lu zhuwa do,

yang zhuo ban ba gong le ni bi lu ji ni bo de ni na ji ba ge san zhe ci ren ge dong yi lu ji li wan xi ba dan ji ma me na ga yi dong yi lu ji zai xi guo zhuo xi ba de ni ji zhuo bu suo lu ji de ni la ga bo xiao na ka ba an zhang zhou ji jie ge ngang de jian ni ma zuo dan zhe wa xi ni zhe guo xi qiu le ji xiang lan nan jun xin sen ba bi zhe guo xi bi lu ji de long chen ka ba song yang xi bi na zi lin ci zha zhe xi yo bi zhuo bu suo ga bo zhuo bu yong wei zhe wa yo Yeah, Jobo Namba, that the ring of Simba Bujego, Sibilin Sin, Nola, Simba Bo, Passan Sirin do Dawa, Gungalamo, Daron, Passan Droga do Rentin Ludiso Jerego, Sibilizi, Tadisiobi, Chenamba, Nazilinsina Shober, Gus Shijin. Tanga Tunghula, Simba Bo, Passan Sirin.

0: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Li Tin.
1: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Li Tin.
2: Jachewi Sengke Namba, Nganu Bejong Longti Nintin Li Kamke Lopti Li Tin, Santa Chi Ti Li Tin, Gagin Losan Ni Ma Yin. Ani Longtun Goma Gana La, Ani ngansu zo xie jate kaare yese di lo. Ji, ta ngansu yangji tribi doje ki chogin zebi, liki jenbi yombo ke. Tini thoma gewa leji tuyengi nanga, tini lijar ki jen chweje taan, beke jen chweje. Tini ngibo ngide nandrewe ki zomba tanja ke, yung deso ji korni, ani ma tabde ji, ani mdrekhi jaba tanda ji taan. Ani nyingba te, ta sunji ba ke za ke tini, barda gewa yung di ngui che pa te la, yaja yige yin na ya taan, yosu citi jen jubwa se ni, ani, Sache ngote tang, di nang ge tangbo, yaja yige yin na ya ge ta, nangsi ge ta sache, yana tsemba tangbo, pi yi ge, yangse ji yige ngi zonwa siya, ndi je tzawa tang, ane jiwaan ge ndreba nyingbo te, yar ni, ane nga suma, ta de ji, ane hiba tenri je re. Ane de dang dhal te, chwa nying rabo ji goya pare. Di yin di lo, sanghi naba kenyang, teni, teni korla, sanghi, Pache tene tang yu sipari. Tene dira ta ngay la tene yu korni ma nodi ji sa xie xie jin. Tambo di kaan rei se di la. Ani cawa ka na la yege alu kala ni alu sa ji osu yu. Kala sanju tamba o se ni. Chikang su yu pa ka na ni ta alu da kala se ya. O tene rei ki tani ju tengi reis. Tene dira alu kala hi pa te ani kaan rei ji li kogi pa reis. Kaan la ngin zang pa reis ya. Nde ani nga su ke ta chigi tambo di shi. Tan de la. Alu kala se yandi, zawi chani, tini jagar jike, ani lija jike shi. Ta lija jike gano la alu kala se yandi, alu te, ani yang jike te so la kuwa tang, kala te saji la kuki bashi. Tini dila, alu kala hibi kasa la, alu se di la, jaga jike yang chuchu yuwa gano la, thoma, yang ai to chamba, yang ai tini ngo shibi ka tini yang chuchu boga shiming la, Ani alai hibik tanjita. Kalau saya tiang, ani kakak nggak gahanga, ini jasan jahanya, jasan jahana, lah soba, kain ni cangbik,

이비까지 되니 이게 있어야 돼. 간지지를 했어. 도마는 가서 이게 공호대 아니 인자식. 다셔 이게 중호세나 한다. 야나 이게 있어야 되지. 고된 때라. 아니 야도 뭔가 뭐지? 여봐래. 대거 놓라. 자위 찬이다. 용수 드라바지다. 아, 다 용락 인자식 동시나. 선자 보진 누스. 담보 때 아니 민치 닌저 종여 절비. 게저 당. 왔다다 이게 중호. 어떤데 지리 잡고. 민진이 이제 좀 유르지 비게지 당하세 안데 아 당가서 베지 다트고 원 당바이나 하장 그 처리 아 찹치와 아 드니 망치와 그니 키는데 비게 이게 좀 어떤데 드니 님바도 처리세 딜 아니 깨지 당 대니 토란 게지지 이죽삼 야나 르모고 다텝든지 딜라 얘기세 그레스 다 도도기 얘기 아바이나 깨지 당 대소데 아니 아 주치 나바고 토노 마 토란 게사지 드니 다다 야나 zuri oda tisula ani yige segres oda cherjina yige kwalendo nyimbas ani yenya oda ni yizu teso te kolni ani tsabar shabi te yizum teso la ani zu yige yes ding tisula yige tela shatan ka tenje ta kwalen shon dus te ga nani tambo ninci ni ji zongyur chi bi ki ji dang se ya ki yige ji gode nda tabalan tsuen bayi nina yige de kanji chi ngin zong kyo rjina yige se ya ti ji ngote zhai dang yin ba yana ke chi dang yin ba ma to nga zo mi ki tong ju yue pi ki zuri ma yin ba na yu nye zha na jo ki nye zhi ki tene zhai dang yin ba min zi nye zi zong kyo rji bi ke chi dang se ya ke chi dang te ka yige de ji ngote ngri wana te tabi yige de ji sheli de kanji chi reye se na min zi nye zi zong kyo rji ba se ya de re yige ji sheli de min dang cik zong bi ki yu she ba yana jen rabu she ba re se Tengir ngō tāng shīli nīngu tō nī yīgē chī, anī gōdēn tē yīgē bār. Tēnī nīpā kēchī dāng tē tō lāng gējī chī yīzū, yāna rīmu tēlā yīgē sē ārīn sā, ndak cāwī chāni ngā sō yīgē chīm pērīn tē mā hībī kāsī lā tī kāsī hī yō bārī. Kēchā sē ār tēlā yīr tāng tī chī kājā yō bārī sī, yīdī chī kājā yō bārī sī. Tēnī kēchā lā yīdī chī kājā chī hēnchā sē nā mā ndu, kō chī shēnchā tē sē rī chē tā lā Ani kecha teso de ma tolan geje la Ani zuri rumo ke dati mambo jizi bari Dela nga su yige se ni Tenre kwa lenji yo bari isya Samba de chere jana ta yizu teso peshe ta ni Ani nga su ke ma tsam je ke teni ki yige ke tsom teso la ya Ani nga su ke ta yige yige se ki yore Yige se ki yige ke shu, yige nden shu Se ni teni nga su mambo hiye jawa ti jan Oda teso dabar nchwe bari jina ko Yizom de la ki Ta tenre yindi la kasu papa nga su pe rang dati ki lugu wanda tang yapa yena ane yige siyate kanji jini nginzen se na ta pe rong nginche je dati ma yana draba tang ane cemi rila ma aga cema riba ndo na draba tang cema riba aga dratse je kipa tomo aga ndedu te wanda shiba yena ane yige siyate minzi nyi je zongyur jibi ke je dang deka rang la ane nginze shegi yores yige je cenye de tendegi yores ndo pe gita soju nge ane draba tang dati maa te su kun te tong te shi teni te tabi minci ni ji zong yu chi bi ki ji dang te la ngan su la ta yang ye da sa ji sun ji te sun ji so ki yo barwa te zong chen shi la ani zuri che pa ori zi barwa ta ka ka ka nga la su ba ji yi zub te su ta teni yang ki xia ji nab naro la su ba ki teni yi zuri o te su te yi ge ngi ma yin si te su te yi ge tak pa wa yin si ta yi ge si ni ku tani ta pa zang ma tu yi ge ngi ma ta ma re si ki 이게 nima te, ani, minzi nyi ji zong yu ji bi ke je dang, teni ka ka ka nga la su ba ta, diso te yin yin se kyu. Ta re de yun ja di jun chua ge chue te le, ka maang chi wa ji ge nang la, ani ngang su ge ta gong su nabu ji ge wang de, ani yizu rang de, ani yige la ngin se kyu. Pe cha yin jong ge to te le, ani yizu jindu na, pana yige ti yan du se, pana yige du se ni. Pe de na yin, ngang su ta, te nji ten drapa la go ten ni, di jen chua ge chue te le, ani ka maang bo ji la yizu de ngang su yi. Nyege le nginzang yore te, wenja pe rang drase pa nanje tomo mayan pa gan dhilu nangye shi pa yena, ane yege ngini pa te, minzi nginje zon yore jibike je dang de la nginzang res, te chere sara, yege je ngot. Tan di kasala, ane nganso yang sangye shege je ke tuyanda jindu. Te chere se di la, shetan ka le, tuyamu ke pechi yege sato zuis, ta te nganso yon rang rawo ji chadiyo parwa. Ten dhe ta tuyamu ke pechi yege sato zuis pa te wanda tangpa yena, Ani tuyame ki zuwa jiki yige te minzi nyingi zongyur jibi ki je dang te sadu ziba redam. Yana dang te nying chunji je tini yige ki zuri nda sadu ziba lo gogi bari es. Tal zhuwa jimu bari.
나발인지

0: yaming zhong nak tong jir sir ba duwa tam hu ki ting tong la nga jir men se xin da xin da ya ko zhe go zhong chang chang zun bei pe xiang xie zhu jir kap yin ngo xiong nung xie xiong di dakwa la xie zhu ka nong xiong zhok se kate xie zhur ke xia te ngi cha zhong yur la ngom ne e ngi cha nak chung zhu jir bo an zan zhak xie bi pe zhig ri tong nga tang ten bi pe zhig ri pa po xie zhak bi pe zhig ri yun nong xiu xie bi pe zhig ri zang chang ka to bi pe zhig me ten la dha ya tik di na chok yang ju dengi ung ji ma xiang xie zhu jir sa cha bo ten ma ten ngen xio ru la la xiang ma pa duk tam cha bo ngi nyu gui rong gi sa la ngom e xie ma song li jang cha sa zi ngo tsa li kim ba ma pok ri li ma dak chu tun chu chou lu la a chi to lu gi lu ta ka ka sa mu lu yin da di ya ri xiong dung dung dan dung dung go da xiu pang to la la song go ten ma tok da hu dung le la mi mar bo chu gi lo le ma a ka ya nga li ma dak ngong yi ki har ka par ba long li ma da tang tong sa li ma da rog da gu li ma da ru zi cha chi ka la ri chak shu se sa la ka kong li dun ba chok bi mi ma ta chu ma tong go yak dong da zi gyan so kam na cha da so mi da se na nga go po ma lo go song ne tu du ya min dung nak tong zi ser ba ti di di ki li kiam na te tong pa tsa mi ba chung rog yin go la ding mo chi na le ma tu tu ma gu tan ba yok chung zi ya du ka da chak ti ni ya du cha da chak ti som ya du hu da ki ya du ping da chak ti nga ya du hu da sa mi gi da ru ta ru gang ka la di yo ba ta ber ka sen gi da chak ne me ta cha cha da tu wa chi chi ngo ta ne ne di ba ma to chi ru por gu ka no chung rog ser ba ta ne chak ne ka sen la ye gi pur gi yin ba ni ne ke sa jer bu gi du lo yin ba sa do cha som be gi lo chen ne ke sa jer bu gi cha du yu ba ka ne tu bi jer mu gi chen du yu ba do jin ja gi lo chu yu ba ti ye gi ta ne ku lu do ji cha la chong ba chok da mun do chu cha mun ba ling ge ser ba la ne thap kar gi chang bu ga de ya la to ti chang bu ga de ma la tha to mi phat kam ko ma ta la mar bo chu du len za yu ba ta gi to cham chob ji se ti ti sa la ka chong ti de yin jang yang xiao xie ru ka no chu do zo ji mun la tam se tu tam se te lo ma cho le zi dong te pa tu bi gi mu xie yin du ku lu do ji cha la xian ji ta la ti yu ba ta bro ka sen ser bi da ta ba ma to li pu gu ti ye ta ma ma to bi tu la xiao xie ru ka no chu do zo ji ta ha ri de ta mo ye ka le chi bi mar bo lo ti chu ki ser ba ta ki li cham na ya ko de phor dong chu sa si le la xie me ma ta men da le yan min zhong na tong zi de ten da yu na mo ta de da de du min cha cha dong che de me po mu hu le li cham cho da de de bi do ma su ri go rang so da yin le cho i xin la xin go du chu chi fa xian bo ri song de gan xia song gen zhong bo ri ce che ma lo gi pa yu ri te se le cho gi ko o nyong ti po da gi pu lun da da ma a me gi su le da da di che jer bu gi ka long da da me shi gi gi nang long da da di lu kor song ko le da da di gu mo kar kun le da da di tan do bu che le da da di ka pi kin che le da da di ta phu duo song le da da ta phu xi o le da da di chung khor ka ko le da da di tun chu dang gi yu le ma chang che du ka long chu do yo cha na ta ba tang ti na nga ka long chu do me ta chi song na ri yi ye ka ta chi bi chi ru ka long chu do pung go da chen ye pa ta chi bi phu go zhe yan ba mo mo go ba zhe ri da cha mo mar bo long che tu hu ri ji ki le ya na pa pung di fa xia lang am da ta bi chi ne gong or ge pe ma chung ni tang na chu chu ye ka ta ten bi la chang ta ba ka ba da nye chen ko la ken zo da la ta ma chi ji da zhong ya ta ma chu song da jin du bi ji bi sa da cha chi ru ye ge su ma na ta tan song ka ko da chi ba yi la yang yang ta go na cha pa yi ba ngo chu ba ta bi cha ja yo ma nye ka na ni ge cham la zhe chi heng ge bi ge ri ji pan na ka la sa ding ding na po xia lang am da ta bi yan bing zhong na tong zi se ba ti ge dong la ten ne ka chu chu ge ma ya ko de ka bo che bi po gu la ge da ta bi po gu la tam ka che de bi po gu li tun zhe zi ju chu qiao se da zhe tun zhe yu du mo ta li ma da chu ta ri tong ta nong bi li la ka tong yang da cha mi cha ji pe ge bi ge du ru ma to le xiong xi ba li jiang jiao xie dan mo du ga chu xi li ge ti di di chu xi ren bi ge du la pa de pa su ba mo zo ri ji ni ge ko xia du dong la ma xi na ne o tian de mi sa la ma de na go pa me bi ta la xiao ga zhe yu du nga le ge yu le ri le pa tu sum xi yu lo ri zhe zhe sa la yo ba na sa ji ma zhe chu xin do ri chou chu le sa la go do ni pe pe pe la yong do ri pe ka lu ga na yong do ri ko le pa xiong xia xin do ri ni sa sa tu tu ta do ri la ti bi ko la ta do ri ti me si chu mu sa zu sa to mo ga na chen do ri chu xi ge to xia ta po ta lo xi na ye da yin ko xi
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད ད
0: chombege tu la ko chiri na sam nang gomo yu yu puk puk chi ne le tuk te bege ma mu gu ma dro ma da chak mu gu chom rin ma thong le zi da mo kar bu te du ki tan chi te kak din su gu te nong di da yin jang na chi fi ki ku thang di so chi do ju mida mu san to ya min rong na tong zi serba ti ki dik dik ki li cha ba ma zi pa pung kya la ngam ra chung ro ge kong la le ma thong yo bege tu la ko chab la so ba top tuk me mi mi ba laki tar hong dong ki tong da ta bi laki lap si serba ta na do che serba tok ki tong da ta bi ta tor tor nga ta song jang yang nang ki dur chi cha la tok bege tu ke sar jar bu ki sung ba zo sik tu bi jel mu chen du ku lin dur chi gin jang du zo sik ten nam ki ten na dur chi cha la chong ba chen ma jong bi tu la chi ru ka nong chu do ta ha phung da ge to si bi ge mun na ta na cha de ye go lak ma nong na go po ma mu sam na san ne sin ka da ka la jin da ta bi ri jin nam ka la ya min do da tok jer ge ka la san na le ma so yo bi ge tu la pa pong ge de ku na la so ba chen na nong na ti na tong da ta bi ye de yong de cha to ri nga to song ti la nang ta da la tar gu na po zo kong di da tar gu na po mun sik sim ba gan tu chi bi ge na dun re che song ge mo lam te bi tar gu zo ri da ti ge ka la te du mer tak tor tor tan na tu min che che de ba ma to le ndro nak ton di ko la no pa ma do bi tu la
2: maji chao yin nang ranzo pyo me zhi di loka di jia zu dan dambi yi pang zui mang zui zung zui di me to dung zha ji yin si xie zi yore ta di nang ne te sa jie hui dung di manzo do di zong la ayu nang ke ta yu dang gong hai nang ke si di di re chi cha yore di yin si gui ya yun zhe yang kar riya si su ta de ngon ne cha xia su na ri zung le ri ki chue du te sa jie hui dung di la zong bi ling ki chung zui niang a ki jie bo si xie zui di re chi cha yore te sa jie hui dung di ta ji pang zhang si ne zha ci gang ke chang di la de di zong la te sa jie hui dung pi wei ki chin bu dun 이게 동장다 지하수는 중요해요. 대인지 중재년아 그 대부 인스 중재 지시해요. 니네 대사제부 중티네 나의 지조기다 지금 지시리 막둥기 롬로기 변조기 지시리 지신망쇠다 폐기다 중지 교제 그게 돌을 신주 체계수네 제시 전단대 가장 그 친구요. 대인도 좀 대사제부 중티 전단직 시자 근류기 좀 신스 대시기. 순례 차이샤와 이는 야가기 마하 바랏네 독주의 라마니아 독주의 대시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 조여요 말이 풍순 처수 조여요 말이 왕주 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용주 정도 대사제비 중디 도동의 풍순순 치조 치조서 주기여래라 반란기에 치만 치만도 주여래 디인디 디 다지 대사제비 중기냐 진단 침부 찍지
0: tema ta te chang chi du ka no chung do ge sa ba gi gi lu ngo to chung bi ni pa tan za ju nian da ta bi xin men na fu dong da xie xie lin xie xiang li gi tong go chuo le zi dang da sa ti ma no le zi du zu sa la da so le zi so ma tong na go pa ma mu rei de pa nan kan la chan de yang le ma so mi yo ti la ko ta ri li so sa xie da ta ri li so ka xie yu bi chuo chu ku xia ti mi ga la de yu xie de li chun de me fu ta du ga la de yu xie de li chun de da xia na pa ban ga la de yu xie de li ka sen ser bi da ta ba ma tong li gi du ge ko la ke bi gi mo lam do bi gi mi xie yan ban du bi tu ba maba bi ke chen chen ba pa mi ba chi na di bi ge tu la ko ge ta du te mar cha zan ser ba tan lu du na pon gor gor ser ba tan ta du cha cha go po ta nam le ma yi la go ba ma zi li ge don na ri ri de pa nan ka na che du ka long shu do kan la la zo yo bi ge tu la pon ba yi fa la te ba tan nyam ta pon yi fi ge cha ka ge cham bu la so ba se min dong cha sa la da ba ma zi chan chen la chen mi chen bo su na cha mar bo te hur chi chen ga ta chung du to hu che du ka long shu do ge he pon cha la la zi ne ri de nam la cha ra ta su tu cha chom bi ge tu la chan yar gom te chi bi pon yi fi chan chen la ri ri ge chen mi chen bo sun chak mar yuchi pam da da da de chi ba la ni ge ha ka la ta na ko lan jo ge yu ba tem da da bu nan ke yin la cha na ku ge ga la yo go sa ba tang nyam ta yu no pa sa mi ba la cha bi ge za la ser ba ta tor bi ge ge ri da chi sun da chak na sa la chor bi ge tu la nin ka ge pa tu na ge chung do la pam nyen chen bo chong ba ya nin ku lu nyen ka tu ba ta to ma ta tu pa chen hor ge chen ba mar bo ka

0: Domi nading kyon rinjun je tangju. Zali tun bi lehi medu ge kyomo.
1: Yonsi gibi niu se yonbu yin ue su. Sasi logu zongzir zinjo la pe tang.
0: Zongri logu zetong.
1: Zongri logu zetong.
2: Nyingan je zhubo na bazo. Tata chechi nyingi manda na. Pejong longting nyingting li kong kongke longting je zongri logu zetong hibi lechen tare. Gong lechen no, mongri zangzong lechen me to to mula hibi liu jepa de lodun hibayon. Nga lechen zoshongwa lodurion. Xiam la gong lechen je liu tare kyadren chikshi na. Liu ti no la, yangzong je pa tingzin lasar moti zini je lam to hirwin dedun la chenso tong. Acha drama la je, yongzong la nying jumbar kadung chong chong tongwa. Tadung nyendra la je, yangzong la yapo shiba tongdu. Acha drama la je, misi jabanda shi ni zame machampi kurso tindu. Xiam la, me to to mla hiepi liu gopa te lodun hijiyan.
0: Me pu hiri pontong yomo la, zonri logu shesin she jirni. Gongjong santu zonri zaitang te, lochu xiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri logu zaitang licen sembara gasyo.
3: Njik ten kong la chande kwen hiba na denbar ngu. Nyanja la za cho nyi je le kong yapo yobi chen chi cho yi cha ching yamu. Ko nyi hika mitun bi da tu chen chong nong katab me na nomi cho su la yon ka mada bar gupi ngang cho zin de ba yon. Nong se matun na jo ngay po jinra yue chong duan je dishi men jing. Dewi ko nyi je driwi me tong ko nong ke nying tabi pomo tenzin lanzi je lo jong hien la. Sen shuk chong wa. She cha chue chung bomo yen ching yu ni pama nying la senta kienpo zog yu. Mo tata tondin lorin sompa le chung lo zhong she tong lan yuwa gong yong shong mebe. Pama nying senta lan te chen to gegen denti hyo zi she keb. Bomo mamu bi nang yu ngen pa tente. Chiron nying la ngu mbe tra bi lakpar gondo na nga la che me. Gongtar nga na yong de me. Ke ka song te se per he bi. Ko nying la yong she tab gong yong ma yong. Bomi lo zhong te la joa gong yong ma zhong yong, xa chue te joa chenpo hik shong an na ngwa ma li juen chi la tang dui che la. Lo xue xa ju mong tu song a te yin, lo ma yin hiu pa nga po ni ca ca wu wu ngon lo tra song yong. Lan zi lo tra nro xe wa tong, chen li tuan ke dong la ka ma xiu, lo ku tope nong lu, da zo ke wi kwe ti juen. Ngo tra zong zin sui te chen li tuan pa yin. Mo la ro pa xiong na nying gong por chong yong nyu te de pa tong. Chamyu ropa mayung tse yeni lo dhan roa yun. Mo lo ti gondang to male zang la piku le lo kwe tuinti je. Ngota shuk shuk she te nzindri nong zu. Gegen che lo zo kanda je chung me shashu la joa gong yung me pi. Gegen che tomi lo so ne je che he he tong war jer. Junpar chen to tuito to lo me yung watong. Karir tuito to chen to njo yung lo te la to nya te tawi ngang cui tong ju me par. Tui cui shiong tse la lachir kaba la ponyi tong a mayi na. Ngohi la te te mi la napo shu, don la kama shu. Jep che ten dun che mi ka te mi hachong zi pe len jen che mi kepo te te ten ke tra zong zin te tak drip. Kabri apar ngoso te te lo jong she kui che la to lo te kempo hi chir. Lo te che ka shi ne ka ni gong ra hi la sir. Gongda hi la serhe, nye chi la nye te pechi lo pi cui zang le. Lo te chi to ngohi chong chong yi ya te rong ke dong la tawa she. Nye hi tenzin lanzi sang kyu nong dun zui te shir ma tun. Tenye yong zong drupa debo ma yung wa tong kep ke we, me la nye jumar chang te sang kyu gokar yu rin gu. Cang tar me drupa nazu trapo tong te zo gong ma tu pe. Aja lanzi, njo zang chi tong, nga gong to pa ma du. Ke doke xurwe me doyu kempe go xe yin. Rong na chenca jindu. Songchi budu yue yin to dara chonka che jia jindu. He he. Yongzong na kecha tala lin lokon me par nontan zui je. Langsen songchi tode. Lanzi je jopor go ne. Yongzong la milu ji deje so xil. La pa tru. Deje ken nong to njik shiri ji chuk de jiao jia xi. Cui tara yongzong la tangto donan gong yong ma yong yong. Morong ke drepa hengkep yen ni kongchong nong dowi kengpa xe. Lanzi je mo la tete. Yongzong, apa je ngo la tete rong ke gongyo ma xe ma thongpa zi xo. Ye ye je cher tuen. 最得了用种放松的年长垃圾你没看病我懂懂我这胳膊脚的人生家军都钱都没用了可不如别空的对比脆的痛我妈大家年长了中期弄的那种全把手了当对带上没比得为跟着对不起家我们两种汹涌空气心里做我共用命运日用可动案呢可能几百千万里严肃了用些几枚但呢破秋干的月比没啥子国家的影响些大家可生理气候呢不没影响不没等着就要通过不没拖拉容个退休轻松上的不没老乡党老水的都能看不些几月天气落不对牛这位前大村的头人家主人不没穷穷的内陆军村龙坝广场的不没老乡党就让先不吃比跟老茶几杯买一杯了前大东铁根之外有趣些的年长老呢容个接行诺拉行前大蒙不吹到我的我动擦休休绿白里得来唱比练习加码头可给根起些比内陆的大戏剧了容个薄膜来用来军天芒些中拼着球啊马腾可前顿就是可以上班俺的军都没了内陆军村些去了老少同学都会开把些英雄Rong ke xia le ji bi bo mo lo so tong ma tu ba de jie yin na nyam de san long yu ren xi tong ji la ryong bo me lo jong tong xue lam te la ya ji yong che bo mo tong san long ji ri xia ju xi ter zan da de ma la che ja shor to de za pin bi nyin kong to chi sa wi tu xi za de ngue la nyin da la che bo mo lan ji la lo jong xie ge bi ge chi rong xin tong ne lu xie ge lan ji che ge chou chou ge ni ka ni la so a ba ngay tani zon chiron ke sumpa nonghin shekyo, ke kenlin shekyo she. Cantre ame chekhi khe gupar sante loso jetsi sheke bomu. Apa chisong na denpar tongyong, ama rongma la khe ju hyoki. Rongke khe batada ngay tingma konyong la, ama la chiron sozu sozo kyo matobar tato ducu yuetse bako nontu cha. Demi na apa la khe metsawarde, ngaro ni su sula yon malen na canshu re. Ngay ni jama cha chong yon chi kikpa re. Lanzi kupa lapu sakin ki minbi hichiyo, ke uktin kikla hie. Ke tere lanzi lupurto kondro kienpo loni ke jeche ton jengarto songni mutu. Ke cha chomor hie na, che nye che nge to kani hie pa hinche senta tenta ngundi yue na. Apa che che nga yang ni yurin chongsi la yukchi mare la. Ama la chiron yon sanju trenju majang li mepa tenta sheme si. Gongtar che nye me yen che pama ton drag mare. Chiron nye la jikdu ton. Apa nyuan tong che la ngon tong chen yon chen tu le je. Ama la che rong ke kong la che la sengi ming to pa re je. Ta tu che nyi tuan chong chong la yon ka zui trapo je te nga shi tu juk me. Do do tuan chi nying bu xie na nga che nyi la nying kong rupi ting ni kong tro long chen du. Je shir tuan. Tuan de ne lo chen yi ci tong waran da wa song le me bi ga ci tu xie yin. Woyen chong lan zi ten ni zon nong ke tenpa yon gong ke me la. Lan zi ko la ko ju tu ju gong yon ma yon. Pama nyi che la si kukuk cho cho gangsar zanyo me zota hyo, jima zanyo ma nyi. Nyenra che bomo chen la lo bi roa kienpo chong de, lo char bomo nani lo char nekab yon toba mendo ke gongpa hyo. Bomo chen ni tuen de garsong chame de jiru yin che. Acha jima la che nyi nyi rin yon zon la ma chanpa rong seke me chong. Nyi sunbi hyo pa. Acha jima la che tobe sheno lo yin, geng de le de she yin. Dari yin na ngay tongka no hyo me. Gor nye tong tao tao yue, dele go nga chule dey mandu. Bomo kanyi chen di tuenke kontro long di sunbi ngay che kong shung me. Ta na guma lang hyo chwe ma to me. Ge yong zong je kong ma ngo. Me kong me non ni tse nyu bi long tu gomo zara ji tong. Mo tse kaki li yen gong yu ma nyi. Yong zong na ye ta chwe de zopo chuk chung dar. Ka ni ngo ke tong je. Aja la, ngay che ju ma yung.

Gongtar ngay che me, ke taasi she chong yong zong che ke shuk chong la lupo yong darwi ngang cui tena. Acha drama la chun dun to kumpo nying me landar hi tu ngay. Drama la yong zong che he para ye che ju ta hyo. Dewi ngay te yong zong che kubi taasi ngay su nye patar. Kaguk bua chi chi to. Rong ke ndotar ki du tong. Kuma la la me bi ke le ma ji chong zota ne rong yin che shir ngay yong gare. Ke ta zong nong zui te me nye sa tong ngay go ngo. ngui tadu mani pi nye chi tingi den tong nye chi chi pa gori no yu te ngokhir chi chong drama la chi tsui ngui tu mani. Kandra nyanra la tatsong nun zui hin rong ka zandar dimo shi ching. Drama la, yong zong chu rong ka tata kani hi ba tong sen no san pi pomo tadu tanda ma re. Chu rong ka yanur te ma songa, hi pi ke che njung ma zo kong drama la tewi kulong tropo long te ngar ke do hin. Pomo hi mbe ma yong. Tele yoji chiwa womo hi bwena tsa. Mwe ngu kuba matse, dadu mikyu tong. Hala mato, mwala manye kayo shung watarishi. Mwe tata ngu ku, jima chwech nyingyong kujire. Che kane gongtun hiebi. Loi matse para, dadu yongzong la nanzubte. Yongzong chi sampara, nge ngu kagung kama kuju majungwi. Nong tong jupa che gui me sani yuechong. Tata acha drama la che, rongi la tozu tseme tong matse. Ko nyi zatsong pala yon katsui trapo ndatabu shiong tongkab. Yon zong tewe njikde rongo mebar michu longlong tupab. Zopo tewe ndahyuk kero song. Ta zong chong chong teyin no zen chong chu. Yon zong che ya ngawi tsui te drama lachi tongde. Ta zi rongi chong she medewa tabu hi shiong te mu tui te katab maji. Nyenra lachi pomo tere yanga nyingji he te senso hi tongar doi chong. Zanda ngama dun tu yue pi kye yon he mapu. Jun to ke drama la ji dun to rongi che panga che te zoi gong she na yon. Tengi nyanra la che drama la ji la ni hyuk jin ju te kongpi bumi no ten jin buja tong hi son. Ko ni che katsu te tewi za tra to son. Pomo tenzin lanzi che ni tuen pi lemba te pagi tsoki she chi de. Ta ne ko ni gangra zoi chong rong, gangra tai chong rong. Ko ni pa la pami she ke me bi. Ko ni che lo ta da no pen zun che mamu pa ta. Tari nyen kik la nye par to tsoma basang me par hee pi tui hi shunga tara. Ha to hee hee ngon rong ka seni hue chingde. Gong zang ne kalli ka pa yinam, yon na jepam kue pa kien yi ma hee chong ka tsui nga. So yon gore no yon ke me la, kongpe no lo chong pa me pi. Kong tsui chen ta ha chong uen pi ne su chara. Ti gomu yon zong che gong si zui me la. Tuan to tata chen da yi kyangwe la la pa nyo menu pa tata chira. Sa debu rupa tong, yon zong che senduk kienpu rong ke nye chi la nye te dadu mi chu tong yin deyo. Gong zong ne nyan ra la ke rong ke kongchong le mar tuen te, ta zong ke go la buja tong yon. Yon zong che non ne go ten yon bi, kwe mu tui te go ma dong para gi kong ke shen ne. Yon zong, ngu rong la shiong me pa nge hi ji yo, rong senduk ma ji. Tele rong gong si chong se me bi, pa lin dung na sui tu nyan do, sang hiu tsong ma jen ro gare. Ke senso she. Ke cha te kowa tong me ka ni kye yon ma hi chong. Me sambara, tuen te ne hie pa tar che je cho cho chi yon si tang nyam te. Ti gomo yon zo nyi tong tra te tsengko ngo yin te. Ma wong pi tuen la san lo tseng kong tong tara chen de ni ka tre jura ta ke. Nyi nyi pi kyo pa me juen ten tara tori ni long te kong pi shen nong tsong mar ke chi tong che dar she. Sho ja zu. Tata tsong ma tsa kip nan tadung lao me pi. Mö lanzi che yu pi pikuk te sati ni duk te nyo gu tong hiu bu tsal. Todin lorin sun pi lo ma tsui ngui ni tati pikuk no kye yi te tong lo de mnyu wa hi yue gu chong. Lanzi che pikuk no shuk zi lung ni kik no mik bu trezi

0: lochung dinkep gegen che suni ta jabang yong na suni hekep lothe ting nen ting che ta jabale gangjung madwe gongxi zompo xin ja yue me lode ta piku no lukje drozi ting ka lashi hubi ting gwe parwe bi genyen dala chokya nani tse tu nge ngu che me ma yi nga na pama me bi shiu chuk tang la lupa tarbu ta chuk chobo xin yin chong le nge tadu kumpi le nanda nge ma je Le ngay pa ndanra xe na, ngay pa ma depo nyi la yon la ma da pi. Te za ma ze, ngay che to che nyi thuk moto wa ndatabu xiong a thong du. Nga rong yon se me shi la. Ndar de chong chu tsui che yel ma de. Ter ten, nga rong dani yin ro ju yin. Nga yon nyi kong tong ro ngay chong ma xi. Woyen chong nga dani tuan je, tsui wi gwe pa ma chi pi, za na ma gwe. Tari tuan kar tobe nyi pa xi gano, chuan pa jen cho ka xi tong, chui che. Tadung karpu tsala sopion lhoni xidam tongpa chigli yen chimdayi nongka kyangu gonglo yon lapa machangpar rongsar yayo. Ke tripi yichungta drozi ting xaji jago le tepor shirtun. Tsen gong ngubi me mingi chongni mingpa chi ming chenpo nyi kapti duincha lan yon sapo matongwa tabushun. Me mingmi ngon gongpa duintu pete shirte chong malo para yun zangshu. Tetsu ngawa tong lan tong rom nyongwi. Nyamo chukja tupi langta diwi wen xin jam. Yun zamni yonzong che gongpa ngay sa che datu song. Nga gongtong do. Me sen no kecha te yang ni yang to cha du she chong dadung len xin ma nyi. No len chong to lo para mo la nye nye che yon me jing. Me lo na ge pi po la tong mo la yon lo xe gong ni tse len de sen pi. Da cha payu to lo para cha sa ten sa gong yon me. Tatar mikpa gong yon me para depi jalan to yu zang che je. Mö yi la lupur to drakar ten. Nyi xe kong to tse nyo de lo yong kip, lamzur ni lo chung ke lo chok drakar tang thu. Drakar chung di ta to nalui che ka la gocha jaj yue pi, lo dru tsui mo la drakar napsi ra xe bej yue. Tata drakar chung chen do nong ke le ji kyo nama te tso tong che che yong me para chuen pa chuen ke la. Tra yong chung chen nong ke pomo terso tuibo tada tong che me para, le ma ma je para lupur jadu chong. La to tobe chong chong hi che te par te tsui la jindo kapo hi cha yue. Tani me tso tre ne drakar che yang zong ngon hi pi ma to. Yang zong che jamo hi ke rong ke ming ne be chido nyang te kaya ma je. Drakar che. Yang zong. Nga yin. Nga tsui yu chong tsui drakar na zira yin. Tata nga jarik jinda chi ke kong sin no le ka shi chi yue. Ndare la cha gomo tong cha ka hi yue. Che me ke cha uk tin chik la hi. Yang zong che yin yu la sa lung par. Rong ke yupa tupi sen chi ting ni gabo shung yon. Ko nyin yurin ma tupi yon zong she medewa shung de. Rong sen chi ganong ta she mangan para. Dreka chi xie para nye yin sen ting ni mo la yeme kienpo hi she.
1: Nyen ken che trubo na batso. Xiam la liu gupi nong dung ko la ndo tuki ngon tre shi na. Liu ndi nong la acha drema la tong nyen rak la chi pomo tenzi lanzi chem li ten ti gar song chami ti jirwa tong. Yang zong la yon a cha drama la chi lar yon kun ka tsu pi, chem te li tuen ru ji lo ta ki pi korso tindu. Nyingi na ba tso, tarung ka pe zhung long ting yin ting li kong kong ke long ting jia, zong li lu gu tse tong hi pi le ting jia mung di zang zhung li ting, me to tong mung la hi pi liu gu pa de nong dun chung ma xu ca song. Ye me le ting nong mu tui to zhung tang de liu gu pa de nian du xe jian. Le ting de zong li pa tong nian du xe jian, de pe dik zo wa lo dor tong,

0: 고르슈죠.
1: 동보 대년지 대러 연구 기술제 현재 먹이었지. 진티 토킨 원래 송기 타도 르카가 녀대대 친통 인상례된제 리지 허답해 고르셔죠.
0: 연진하이 주무만 튼초 주능윤행칸 당조 이자치 총도 조슝동이 고르
1: Nincha chongchira poa zon, yon chayin rawe, pechura tong cinza la tine, tenlian rongpura tong, mungzu mbopra yon wachibi kora.
0: Hilo nyendo nyendo lue, lasa kowwi, gangkurun jindu no, jake kinaan ki enje yoba dunja lasa yongni, satu lu zir xayatan rinni yoko tuni, nyanji tingze tojiro, tunjin yewe ko su huju yin, xiangla, lin cinji nung dun hichan nang siro.
2: Sanjur xiegu qiji
1: 北学郎局局温州萨巴作为一郎协同头年作为教郎初一参集了列车级别巴拉拿着的眼长着了点的配件长也罗等着我北京街图面商店家看了的公交三度的第七座位列车萨巴藏东装门眼三九结果节日北京郎局家碰见了萨巴西北农 Deren sangye bado nyang da zontong gaya zontal kachin na cha la jie de, nye dera jinro mawa cha de tse ne, jabe mawa wara jawa sama cha za la yunga xe nung do. Sobe lante jie ne luna da jeba na, sangye ba zontong ga dewa ra cha be na cha la njura. Lo dancha la ga gong da, ma de ju ji be ronze nyana ra ga gong ra dong lantong dhul ne daga le ye. Lo dancha ji sa, Nāchālā yālāng chātā jīpā tōng miyāngkūrā tēmā tēmārān rōgā yī. Hēnchī jā bēchī kālāng dā yōng ngāsā nē zōng zātōng gā dēchī lāmbā lāng jā yīng yī. Nāchā nā tsōbī lāng tē gā bēdān rōsā wā zōng dā kāchīng xē yīng. Jitōng gā jā ngāchī ngāchī lō dāwā jīchī bā lā. Mā tē chū jī bē rōng cē nīnā rikā kē dāwā sāng lā zōng kāchī mbīchīng jā bā jā yī nē nāchā lāng jō yī. Bāng tē jīchāng nīmbō sāng nē zōng zātōng tō. Mamu tindala tong, jabi chunsun jayka saji samyang tog ne, tsobe yanglang jayang zhuchin tiyanda, tumi mungi dan ye. Nacha chung jira sinyi chuji, jidung dekla jayar jisung, pi dhoma, ndalo gunglo jahe jadian la peche yeba tong, kongki dacha yung, jitong gaja ngachi ngachi lo, gengka de san nung sabo chinji ye. Mati chuji pe rongza, nila raka, nacha jiga, jisung kongka chanda, nesong ya ye. Gautia da rinso kong xinzhi yanbi, gobe jindro mama chang da tonga mi jing. Kozo gorawa nong da, jiao yao mu de gami chang ye. Na cha zong si yang yunle kong ki, tianga wo koyan, bi lu mi.
3: Nga ro ka samlo na la zi, me chang da ta chua go sa ta sa, nga yokpo yokpo, chuka na li chua tongbe ka ki chik te te wi, chua yagri ya si te li. Nga jake hi mar ba, jemu ki ta chen, ya chung tong to xe ki to la, tupu tong tu ngen, ti ngen la ngen, no che chi ya xa yo re, an ti haya ti na la, tong an tong to che re, tupu chi la pa che re, haya ti nga tri chung, nga ro ke ya, tupu ka ya me bi na la, tupu ka tong pa yi la, ta ngi kong tre tang ka to tong pa ti te se re.
1: Jinro ma la nesong yawara ting, gobe pi roma la kadang tong ye, wen chong tu tie ne pi rome lewan la yong jidu chan. Kao tie do ma pang to nyang to yong vi, pere lezi pe kong la lo dan ronde ye tang. Ronde ye na pe jing to mo zhu xie gandang la nro chu ke rei chi xie pa ri. Di go la pi rome.
3: Rajin nga, Beijing rajin zili, Beijing zade, ta rindong ka rajin, jingu me ten ruhin se la vli. Pama na chi la ho maray, ten nga tukun tegi, ten nga rajin zing, tegi se ten rajin chili. Jevan pega mota kubjo zing na la ta, uchi yu xie son rwa la.
1: Tietara chitong gaja nga ching nga du lora, loo jo nga la lebi, pi dhoma, gobe yubi, jenche, tsural te pe ne, Jakao jen nongwe jenche sabba de jen de, jenro maoke lungkora nong, sobe yangla jen ne nongsa la zan. Hinding xe ne, Zhongguo sabbe yenche leji banjewe bara, sobe yangla de, bi dhomewe mtse sangji mchoo be njewa zang. Tenyan sinyi ju gingan nyumo tachong tenye se, jesong bi dhoma la ji. Be xewe jenro tong ne lo dhanche tenga kowe, gorja le ching xe chutian nongye bari, bi dhome.
3: Nyame ke jitso de, tante jitso de do na, nganzo hachang jibo re la, nganzo ke lu xe tang, ta jibo xe ra da.
1: Nganchi tsobe yalang na, bie da bunche zibi, su jo longba xe yinba tong, 다차 초비 영화 때문에 대회 중 신로 문수자 용보 판양 용비 랑친 해던제 예 로마 종자라 청구감모 종조 나치 종치라 동 바다 질에 산차 화자 예발이 초비 영화도 롱크라 향동 타바디 겐지 초조 동자타 제배 종조대 롱부 쇼라 자충 시비 배 따라 다차 표제 용보장 예 로 저체 리니라 레베 로체나 아칸 루베 효 년의 공간 긴크라와 연행 년이더라 휴바 콩기 창지 유마타비 너와 워마 롱크라나 라우디 자랑 제일레와 가제 지지라도 나제 종치라지 년의 공다 워제예 로치
4: 로페기 통지 내체 타기 타부치 나와 하장 약보레 디텔 슈톤시 고두 람카메디 마르코 랑게 사지메 온테랄라 파르츠 통지테 체겐로 마레레 다트렌 카르탄디나 군데 탄기 카디 디올라 슈란팅디 람카 야르디 무수기 타 통데 네파 통제 나라 테 체테블 니 무소 로팔디나 용바 약보 튼디 하장 약보 다게
1: 아칸 로페 휴원년에 공간 긴크라와 덴로 연신지
5: Nyamanda cha xiang na lamga yapo mebi gyan ki pojong changma langa zu chirtong shi tuk yomari. Tingzangda cha xiang na gyanlam chigla gor gu su cabi shugula, nga zu tongzi tana gyanlam zamma zi menkor gyu na shirtong shi xin yo.
1: Kaate chobe gyanlangja mamu losan jitinja saji trinchara zang ye se na, chobe gyanlangja nache budo gongbya yongjara dichu jeba na mu mugu ba xeri. Nache menkor mbozo jan riche wa, wekye ken.

yamin zhong nak tong jir serba duwa ta bu ki ting to la nga jen men se xin da xin da ya ko de go dung chang chang zon be pe xiang xie zhi jer kap yin ngo xiong lung xie xiob ji dak bo la xie zhi ka nong xiong dop se ka de xie zhor ke xia te ngi cha rung yur la ngom ne e ngi cha nak chung zhi jer bo a zan dak xie bi pe zhig ri tong nga tang ten bi pe zhig ri pa po xie zha bi pe zhig ri yun long xiu xie bi pe zhig ri zang chang ka to bi pe zhig me te la dha ya tik di na chok yang ju dengi ung ji ma xiang xie zhi jar sa cha bo te ma te ngi xio ru la la xiang ma pa duk tam cha bo ngi nyu gui rong gi sa la ngom e xie ma song li jang cha sa zi ngo cha li kim ba ma pok ri li ma dak chu tun chu chou lu la a chi to lu gi lu cha ka ka sa mu lu yin da di ya ri xiong dung dung dan dung dung go ta xiu pang to la la song go te ma tok da hu dung le la mi mar bo chu gi lo le ma a ka ya nga li ma da ngong yin ki har ka par ba long li ma da chang tong sa li ma da rob da gu li ma da ru zi cha chi ka la ri chak shi se sa la ka kong le dung ba chok bi mi ma ta chu ma tong go yak dong da zi gyan so kam na chan da so mi da se na nga go pro ma lo go song ne tu du ya ming zhong nak tong zi ser ba ti di di ki li kiam na te tong pa tsa mi ba chung go gen go la ding mo chi na le ma tu

0: Bejong longting ngenting leikong, kamke lhopti leichen.
1: Bejong longting ngenting leikong, kamke lhopti leichen.
2: Jachewe senke namba, ngana bejong longting ngenting kamke longting je, santa chiti leichen ge gegen lozang nima yin. Ani lhontung goma ge nang la, Ani ngan su zu xie jia de gang rei se di le. Ji, ta ngan su yang ji zhibi doji ki chogin zebi, liki jian bi wang bu ge. Tini thoma gewa le ju tuyeng nang ge, tini liki jar ki jin chue jie tang, be ki jin chue jie. Tini ngibu ngide nan zhebi ki zomba tang jia ge, yung de su ji kor ni, ani ma tab de ji, ani nzhe xie jia ba tani ji tang. Ani ngingba de, ta sun ji ba ge zaa ge tini, bar de gewa yung de ngui chue ba de la, ya jia yi ge yin na ya tang, yo su cichi jin ji kwa se ni, ani. Sachi ngote tang, di nang ge tangbo, yaja yege yin nang ya ge ta, nangsi ge ta sachi, yana tsenpa tangbo, pi yi ge, yangse ji yege ngi zungwa se ya, ndi ji tzawa tang, ane jingwa ge ndreba nyingbo te, yar ni, ane nga su ma, ta de ji, ane hiba tenri ji re.

Yang zhubu namba, dang hui la zangkun di yi sa ngu zhung nung zhubu cho la yi ba ngar sandrap cirin dong yi lu yi li wang xi ba dang yi ma mena ka yi dong yi lu yi zha xi go zhu xi ba di nye zha zhi xi yo bi zhubu cho lu xi di nye la ga bo xiong na nga zi lin cina xiong ni rang ga nye bong zhu tang chi la po cho le re go dang hui la yi cai na ban chu gang cha chi zang ba dang yang na ngar sandrap cirin ga zang ba yi ba ngar sandrap cirin ga lin bi lu yi li wang xi ba di la jin yi do

Yang Zhuba Namba, Gongla Nipi Luji Nipo De Nina, Yiba Nga Sanja Tsiringa Dongi Luji Liwan Shibadang, Yima Mena Gai Dongi Luji, Jashi Gojo Shibadini Ri. Zhubu So Luji De Nila Gabo Xiona, Kaba Angzhan Zhoji Jego Nganga Du Jani, Nga Zotan Zhawa Xini Rego Xichole Ri. Xiangla Nan Jun Xin Senpa Bu Rego Xibi Luji De Longchen Kaba Songyang Xibi, Na Zilin Tsi Zhaji Xiobi, Zhubu So Gabo Zhubu Yungwi Rewa Yo. Ya zhuba namba, da da rin ka senpa pyu zhe go shibi lin cin nung la senpa po pa sang cirin do da wa gunga lan mo da rong pa sang zhu ka do rin cin lu zhu so jia zhe go shibi lu ji zha zhe xi yo bi qin namba nga zhu lin cin na xio bar ga si jin yin. Da nga zhu ngun la senpa po pa sang cirin ka kange long zhin jia sen zhu co ma do la bar do long zhin ka bar song yang lin cin na xiong ki jia zhu bo yong la ya xiu zhu yi qi da pui wi mang yi di jia ni do. Zhubu pa sang ci rin lu ji di yang qie le pui ni nga zhu lin cin la tong kor da jia zhu na war nian ta ba ni ya xiu zhu ji yin guo.

Chobanamba, Gola nga tsu Simba bo dawa ye pama penchi la pu luji, pomo tsirin tsomo shibadi ninsadi. Xiang la chando monda xiang ni yin bi gonga lamo ye, jima suna chudung dong luji di rego xe ni, lasa nyanjin xiang lo yo bi roba jaba dang lo do, da rong, jonda zong lo yo bi non rung do, kaisang droma ji la pu ni, tsama kusok si tang tang, xiawa lan zhong yon wimendu xe ji yin si, ta nyan da jen nyan guo.

Chobo namba, xiangla mentu di lasa chumi lamda yobi senpa bo rinchin lu ju je nga zilin zinla kaba jani ji ma ganga co tongi le ji pa ma cha bi san si ba de re go xe ni pa yo chando ritong do yobi pa ma ni zui bi yoma penju tan chi la pa ni nye da to san zhu bo dang cirin lo jia yung zha xiu mentu xe jin yin si ya da nga zi nyam de le ji di che jia pa ma penju tan chi la pa go

Chobanamba, Gongla nga tsu lhasa la yobi Senpaabu Rinche lu rujja, Chiangdo rutong to yobi Pama nido Yoma penchi Darong chobo chomo la pwe le yi Ba ma cha bi san shiba di ni cadi Da xiang jo le yi Zhenqin palo ma lo shiba di Lo ka ni yin bi Senpaabu Penchu jo Payo ya do xiang Ya zang zhong cu la yobi Pama la pwe ni Nimi cirin yung wi Mundu xe ju do cha jie Darong le yi di kange long ching jo Sinchu yung la pwe jie yin si Ya da yi di nyan tanga ge zai nyan go